Oh, literetek, ni no nares kak. Ano kiyo na tayo pa na radio station. Ki po may kwa na puto e. Ni ki pa pero to man ya kik po radio. Yung hapa e, may kwa na gutah kwa. And si matag ko pero tapo ko na ya country hour ni ano ki listen to your song. May kwa man e kina man kasi sa pa na si matag ko pero ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Ni ki matag ko pero ta gini yung mga jam party ni ki sa mga matag ko pa sa ano ki kinara ko na pa pero tama ko listen to your song he said okay na ko kini ni country hour na ko te pets ni sa pets ni ma tsu no dog pero tama na ani chai a ko me ko na ki po me ko ki ram ki kits pano ti ke sume to ki ai ki aka ma pa una no ro ki aka pa ta ki aka pa ta pa ki ana ni chai ki ta pa na